0: Benin ni. Nti bua o timi sa na chi, bi sa na so ko ye oko meeting bi o Benin afi na oba. Nti ya kwa ye nsi ye nko hotel ho, na me ne bodyguard ni ye che hotel room ho ani asomo bi ama na koto. TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o ebe prove se ye kwa sorry. Ni ye di aba. Nti one day o fie na me kwa ye omo keke nsa me nsu me di mani hu bi kama. Ti one day o fie ga ba ko no ye bonu ni ana ona na me nene ka kasa no no sa translate ama omo won kan mi tin kan kasa nti e ofie na girl na ka she mi se wonyim na wabo papa na mania papa na fred doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti awoda obesun da e bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti girl na ka na mi se ma wo mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e honi ben kitchen kaka mo kitchen na ga no bo mi din tin am se na kumete
1: 3.5 fm
0: so ntamo mu hie papa no se di abortion de omo ye wa ono won chine wo di na ko so mbe wi abortion no o interest was adi nim o wi a oje ani moja no no no di akọ na sa
2: baby no
0: oje baby no ani ehu moja no no di akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se benin o se hin no ono oba ebi wọn ma nipa ni nyuma a wọn je ọmọ onya abortion na ọbẹ ka bọ mbẹ nipa mienu ana miensa because oni sẹ yẹ dẹyẹ a ọbẹ nyim oni sushi nti oni sẹ yẹ dẹyẹ a ọbẹ nyim ẹna ẹkọ ẹbi aso nsẹ wọ sẹ wọ nyim nti sẹ papa ni ba ọka bọ mbi afọ na papa na ba na ọbẹ gye papa ndẹbi ọbẹ gye fi ghana ha na ọno ọdi akọ ẹna sẹ papa no sọ fi ọba nsọ ọno nso wọ ọba ọmu a ọno ọfa no ewom de ọno ọpẹ na ọno nso ọyẹ.
2: Dọkita no.
0: Ani doctor, Edura
2: no oban. Obe ji moja ni akoda na.
0: Onu so wa gala, onu wa ba obe ti mi ache se bia mi pewe. Papa nde ni be ma no se 3 days 4 days obe ji kwa.
2: Na
0: corona. Ene so on so obe pi. Nti ga ni ti amu sa se na kuma eti no. Na me fese me force na me ko hade kwa atu ge onu. Na mi ru inside no. Na doctor na wi e bibia mo di moja ni ade no ko. Ga ni da ho sa wa ba ni nu. Na moja fi ni hwiri mu ba. Uso ni mwa wankasa, uso ni bebe ya wangume. Ni mikobisa papa ni se, mi bogeo ni jimbi zani so wei. Eno wase, ni tamu wase, niti omu pese, weye last abortion na, omu mwane ko efie. Saga omu so kache ya mi se, nebusi ya fo ni miso wo Kuwait. Omu ni mpo so wo Ghana, because gaya ni kache ya so di niko Kuwait. Niti omu kache ni family ni so wo Kuwait. Niti omu do omu ni mso wo Ghana hampu. So mo so papa ni so wo jana kwa yama nako no no we say go na
3: wu
0: ba wanka ndi me ti tell you follow e ko du be bi a won cement ho no e ho no no si e go no
2: o fi wa
0: o fi wa won cement e ho e ho no si e go no
2: papa ni so fi o
0: si e no wan se na tade anye ne se e ho na no mutu si e go no
2: ti ye wura de yesu
3: gala de be ye papa
2: so asemo ya ya kan anya brochure o anya friend say togo aya Ghana nkan ya asem ani aka mo ha ya asem to me see ni pass
3: show
2: e won fie emra be na masa kwan no o me be nsu ate nti se se ono de rebu sa phone so o kuwe o mo ntin nkan mo so kuwe ti no wo aso wu ani ya fie o Ghana ha ya nkan ha ya rather near boy for. So what then? Near to us. Eddie, pa, Eddie. But I rather can't want it. But of bone, young man, you don't give you. No one coming out to you. What are you telling us? I told you. A bit too, and I will say yes. We are sold out at
4: Europa24.com. We see
2: you in the
4: capital.
5: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
6: Say, Bia Noa, and Nyomongoa.